0: out. Join the buzzing conversation.
1: What's in Jiva?
2: Ay,
1: Nini. Yeah. Manyanga.
2: Matatu. Ay.
1: Ngwai. Pole. Kudoro hauju.
2: Kudoro
1: hauju. Si. Kutuna.
2: Kutuna ni kudoz, ni kulala.
1: Hey, na unazijua?